0: sa kayo gabi. Ilan mo sa kapit?
1: Di mag-kiosk kaya si Keso Tulew. Keso Tulew.
2: Nanok FM.